Bambicos Cucin, Alakwan, Shulak Ligonal, Kabilis Kaprakal, Liratine Kakwa, Nakataw sa Lishul Romanos, Shuli San Pablo, Reb Lach Romanos, Kalahuk Wukuk Toch Belen, Eshkwas Cucin, Mahung Kela Ojo Chak, Resh Kunesrip, Chimukota Kam Chok Resh Kunesrip, Kuito choko reli kakwa unak choko. Kuito kam reha kuili kakwa lakto kam. O ganak, sa kajuam, sa kakamik reoli Diyos, anak enak. Ki kam li Kristo, kishtaw kuchik li shuam, renak ta ako behing, sa shpen li shuam. Ebli kamenak li choko kem, ratin li Diyos. O kami, kabili loklah chabili sila. Pichal ko rin kikunak ni kachanamich, tachal ko rin chabili sila.

kami ko squitin chiruli hona lain eh. Tu ko chiramin kil islok lah chabi le sila le kakwa. Markwin lah chabi choli kakwa utah usta. Oganak, tu ko chiramin kil eh. Nak tu ko chisik salishraki klichia. Tawulak salikristo rey eh shko chikan. Utanak kwan Joko chira bingkil lishben rakal li ratin li kakwa. Li khosking chan li shik ilok pasal shkulbeb nak tetsek tanak ebaan khunelik liki ochpenin gre lakma. Nalak nashchen nak li qet qetil mari li bach bachi li kwechohib an li narochmenib chan lahman rencor e ira también son detestable el pecador los posean el vengativo sufrirá la venganza del señor. Narak nashchel y yo chistepal ain chan li na e cajun reilal ta e cajun cajuish bal li cacua nashkere tal chis junilishma. Namalep makaish kuyum negeshik chichitok, mare se polisi, mare rikin likokode, mare renak tanek sach akilal, renak sach listumin, renak tsekok, mayak utakwe mokuho kanta. Kajek ti ok chichit balikomon utnum tahanak skiali mak, mare makakwe reli jokin chichit bal, ulikwela inum tahan. Aut nak nung tahanak man nakalimak li re li hun jogeri man mukulikweta. O kanak jos jepan chakuyak smak la kwas hakwitin nak taktihok li dios tis kuyamak. We hunak nas hoske li rasritin champutru nak tis pats kwankil li rokluk. Kuink anas kuish mak li skamon champutru nak li dios tis kuish maka. Nanak nas jenak Kuili Dios taraj kajnak tishkui kamak tosten a tento tokuyo kimak. Okangu chanak likuin chalak numel ani saruchi chocho neskula lishkos el saram ani takui tishkui lishma. Ain kuen napal chikin kane ke tsekan shman li hoskil kachik nikerak likua. Amanana kue moko usta chan. Oshlalish kutankil la kamik mahtoskin chikta. Kajuek yok la hoskil la nakwan marito sa tulak chakitok sa husga marito sa tulak chiruli koko o marito kami nakakat sinak sakim makak edyo ka. Kau di kakakweli kam lasa chik ut pa bep lis chakrap li kakwa kwan sa chol utab li chakrap. Mishika Mashika kuilep la kwasa kuitin Oltika kakweli sunkwang lini mahkwal Dios Sat salachol li hobek shakul Kui shakul li hobek li tsektanak Inkachik takoshla Shmanakash numechik kaya Ni San Pablo nashkutu niakwe Mahun kejal tiyo tashak tiyal chikamaan chan Mahun kejal kwan saruchichot. Nakhan tiyali resh hunesrip. Chimokotakam chokresh hunesrip. Kwityo choko re likakwa chan. Kwityo choko ut kwitokam reho akwi likakwa nakhtokam. Okan utanak kwan salikakamik reho likakwa. Ay nakhen nakh. Kikam li Kristo. Ishtaw kwichik li tiyuam. Lita aqua behind such bene, Jojo ke kamenake. Okangut nakliratin ni kakwa, kinkanarach li e kahunin, kinkanarach nak kashkok salach oli chakilal, inka, mukunarach tali kakwa.
Kabili chabile silal. Kikwan kun likuin chan li akwa beh kis kosla is bokwalep lis mos li kwan kem skas. Kiyok jis bokwalep ut kis ben kis chirenak. Tatok lakas. Utaan kis chie. La Pedro. Harup sut tingkuis mak likwas kwitin. Makakwi kukup sut. Nga akong las jenak. La kes kakal chikukut kchan li kakwa. Okay, ayin chochis holti kankil, ayin na kispats ko ipal si magtak at yikrak limo saan rikin lis kong kabla lis kokal tok walis likas amang kispats ko ipal si mag kikuya si mag. Diba el chochis ka na nakiskol kong rich mo sir kwa is kasikin kung siyan si tumintin. Udain ki oksis chats mal kis kais lob kis taklas at sala. Udain lak echereli akwin rakireka. Kichotechol. O kenak, ayin bili kakwa, nimli rush tanawm, nimli stengkawm sa likabe. O kenak, wichan, kahon na kipol yakobe, kishkash tisi sa rukeb lakrob tisinel, toh tishtoh rishchish hunilishkas. O kan tishpanurele, chushay chukwa, kwinkate kuy, tesechip shumang, le raseritin chan chale chol chen hun hun ka nashkam chakul chokkeli usila la kwe li nashkut chikuli ka kwa parkwi narak nakwan kosa tuktukilal sa kunakil sa chapilal nga narak li ka kwa nakwan kosa shikilok sa mahikwang sa maria salinumtak nga narak Chukwa li Dios kung katsalisantil chukwa. Pantyos siya klalok la salitil ating skabya kwa. Kutnim pantyos siya lispemben ling chuam siya sikwe tok singkulong chiruli rado. Siya to ni limusip. Bele pa limusip. Pantyos siya. Pantyos siya kwe lilok lak ating nagkasichokne naskot chukwa na kanale. Kano Dios bantio sa kakwe li loklak radio ay chochis kambal li chabile sila. Pekali ko obispo Rodolfo Valenzuela Nuña. Pekali ko padre Sergio Godoy. Ane blene kaya ko yun. Kung kibak kuli ka chak kakalil kawa Juan Jose Hugo Hukup Valdemar Mag. Kawa Victor Capnal, Lish Ubaldina, o kanakwi li si Andrea, la Oscar, la Ezequiel. O kanibak kuli chis kunilep kawa Dios aniyapchik. Kawa Rolando Shaw. Kawa Francisco Beb sa ismisik ni Ra. Mantiw siya ako. Kanak ni Kulti Kachok Hakwi at Kakwa, mantiw siya ako na ako at Tito Paul Chiramiki. Ut mantiw siya ko nun si Ruli Domingo. Kawa Diyos, ko kanak ni Chatengkat, kawa Miguel Tiat, Tokanan, San Jose La Colonia, Elvira Yat, Paulina Yat, Maria Yat, Cesar Tamau, Miguel Yat, Tokay, Gilberto Yat, Ash Ramon Alza, Yashepete, Abril Yat, San Luis Sopsan. Chatenak, Chakwilakep, Tachak, Likas, Likaitin, Likonchep, Chak, Salihunfung, Chinake. Oganakwi, Ko Alfonso Cookshol, Tokaran, Chicago, Illinois, Estados Unidos. Chikwilak si Tengkakse ko Alfonso Cookson. Huwag na kwili familia ikaw kok. Aran saksi Chiyo Arnoldo Elena. Chikwilak. Kawa Victor Cook pa. Tukaran Chamil George Kaminkin. Tengkak kwili chukabe. Kawa Javier Cook chok. Hope chap lis kami. Huwag na kwili ko Luis chok. Zapman chis kakwa. Huwag na Diyos. Pantyo siya kakwa at kakwa. Marito kwara li Balfuan Yesha. Marito kwara li Koltika siya at kakwa. Balikat siya nalalip, walikat siya ni Kansanitaw siya. Lahat way lahat at kakwa, nung takanak kikwa. O kanakwi ni Koltika bicho kakwa at kawa Diyos. Siya tinkakip li Kachabila Kabinil. Chukit siya kabinkil.
Kawa kuang ko siya ni kanina para taman siya ka Estado Suni. Wala ko sa siya. Huwag na kwi, kawa David ka altos sa tingkahat ko a Diyos. Tingkahat kawa David ka altos. Tukay akwi siyo eli chukwa beh. Chukwi lang sa tingkahat siluli railal. Aksisi chiki kahel kachik kawudu pa. Dan akhir juga kawa David Carlos. Bukan aku kawa Carlos Kupa. Tukaran Stepanep lah ke Estados Unidos. Alang George kami itu. Cepi lah tersap kawa Dios. Lah bayi dos solan pada pose berkabuk keran cami. Cepi lah ke. Cepi lah ke.

Ogeli sa ito lahi le mantio is kwa sa lahu kasa lahi jo ko chukulang sa li lahi ponal aring sa rojo chile radio yo keshe kaming kile mantio is man nakaral sa sali chol kas kitsin ay le kajere na kralal domingo na kula kli kangel la isa kwele kela pili kangel si man kela tine kwa dios na ko rusi lanak yo o nakwi kwan keshe roi beninkil lilok lah kangelain.

kain li honal mi li honal mantios na klay showcase si kabingkil eh rabingkil li kahil eh ni jere lak ni mle kwa Dios sa ho shaman jo kin chikulung ni kambal li kahil ni mangira ti ni kwa Dios o kena la isa kwi chisti hok sa li kapin la isa li pin rena kli kakwa tisti kru li kachena chuham rena eh ay li kahil ni si mangira ti ni kwa Dios to karin jere pantios sinerabi Anda sa kli kakwa chilang kerikin, chesh otbenin keri, toh sa hun shaman chikas petsin.

Saludos para Marta. Kanakino ko is iba chakli ka kumon. Sa iyo chulo hincho ka kuya a Carla, arina katkapika sa riyo kanal sa yashche peteng. Tak e chakli sa iyo chulo hin. Chokresh Catherine Noel, yao kanakwi chokresh Mayra Yolanda. Agdilang Adelso. Shwendi uch Irma Susana, limama kana Elena Kaan. Kanakwi chishkunili familia ishim Kaan.